La buona porna li tum. Sar sing rong par. Atum kiluna lun arjig long tanglo. Aluna lam thi hem hem phu. Adun tu arjig tu sina. Karbi kang dukar doma luna jai megang deng long pen kiju siel lun. Pokhila lek thepi kiluna lun. Aluna lam thi bang hini.

0: Lapuan a por nang litum. Kang dukar doma luna jai megang deng long pen, asona sona lun, arjig long tang lu. Lake Akashvani Dipu. Aduntu. Neli lamte a jai megang deng long pen. Suna ling leng pi pen lamjir, arjig sina.
1: Mirgarche ta iliswar luatum, ison hemalong. Kinang sot asailu nili mitheng amata hemalong mir do e seta charche dumlo nili mir karche nining dok o nili nining ke dok nai karche amir ke gulab amir hello nili tholo tangte nili chelang po anki amir karche amir nang reng pilo pulo tangte ili nili nining arong pik lapen e nilining in sampik atheke mir ke nempruta nempru o lapen ke langta lang mipi la support si mir ke nilining hang o lapen bang atum le e hem bang pulotang te mir theklong po ba ke lang mi la so mir ke pupo in ke latum stami aninga rong i o titilo hem along mir archilo pulotangte alondo iu lapen hemta interior asonsi nili teklo mir apan lanan ni pulotangte latumta ringri at the prang lapen anikang sam hello mir e kalanan ang ji e kiminai apolo ani avelo pulotangte lang lapen kinang ji ho or pusitami chipinang po ang parke ng papupi tupo ang ke lang mi pipo. La si mir karche asay ili tum kado kavita klem lunang. La pen hem rit setami alon chipidon lunang.
0: La po anapor ng litum sunaling leng pipen lamjir arjig long tanglo. Aduntu, piniyasar lamte arjuik sinang. Kaching green meg alam chikoke, theng meg thek meg api jo ingchoche mate kaching waya teng pen ke pleng ple. Lamte ke man, mua phi klem ji pua kam ke pleng ple si ke ong. Athe mua phi ke kopine ke man ji baduta puthekthe lasonsi pijo ke theklong ahut en ete aphike kat etta hai ajad akamta kachingkrin chotke chokche puaphan lasi sarpalam thilu chingkrin mek alam chekoke thekmek apijo ingchoche mate kachingwa ya teng pen ke pleng ple pinyasarlam theke lapuan vetlu Lucky Akashvani Dipu. Non-studio Guria Por, Porphai Program, Minute Plike Plengtanglu, Aduntu.

Laponapor ng litum, himari rong par kilun, aso kachipare dun ang dengalun, arjig long tanglo.

Bangurlang nang badri bangajang aserli si e bangkar jupang tak i si picing athe si baiko picing athe si bang e tang alonong ti

0: chilahai abidi surya lam ilitum chithan ponang ko pulotang te ilitum non kai kimelong di science and technology pustamina ching thurbom lo halabang so kaya long yong silitum chipati de ni pung te la traditional education that bangalitum unit la sila daga bangalitum akenang sot puneligi pudamia bangela bangso school a hemalong ba college a hemalong sitame kapre kapre skill development bidi keche pangchu asaya bangke akenang sot hepi ka posinili jongjong ben ki pudamia bangke la high entrepreneurship la pen la high tech jack abidi sore keche pangchu kache than chimum bangalitum kachali hemlong bangke nang sot hepi posinili jongponji
1: aha perila tangte non het nang li skill development alam nang li than ik lo ke hai tangte skill development ku pia son lo la pen ku son si uwe ki mia tum la skill development pen asai ga chi pa wang thek po la so putha mang li nang than ik jima
0: la mangani li hen pen pui bang lo skill development mane la ke inu jong jung abang phu ame thang abidi ge chipang chu
1: kala
0: kapre kapre ka bidi chipang chu litum bidi chipang chu pong de he makam ke klem de da bidi le bidi pukali litum chokama mo long bidi pudam de nang no na son beha bepar ke klem long same kapre kapre kapre jek ka bidi do nili mo heta pudam la bidi si ka chepati akai pena aposi litum bidi ke chipang chu bang ke nang solo la si litum ove ki mie tom bang la bang so a bidi ke chipang chu ji aphana bang ke kapre kapre la sorkar pen ki pipon seke sitame do do la bang so seke long sitame litum dun pen char do na kenang son non ki ongdung owe ki mi tumel la hai seke ki pi sarkar men akke joy seke ki pi ponawar saibang ka chini dun de tum ki ong do pigla aposi owe ki mi tum bang non la skill development mate la seke akimi ak seke ka charlie bangke rd ki pi kenang son lo pudamelo pulong te ili tum non la hai beha be park klemi aseke abidi ke chepang choy phan ge Indian Institute of Entrepreneurship Pusipulo IIE Pensitame Aninkan Wangta Ake Joy Pen Seke Kacharli Long Oversight Nang Li Chiklo Yon Aseke Magacharli Ji Chiklo Yon Ni Aseke Magacharli Ji Chiklo Yon Thom Aseke Magacharli Labangso Sorkar Pen Ake Joy Budam Elo Nang Non Hutke La Kachepang E kache parlak punoi di makeup artist punoi ba ke soy ke red punoi ba kapre kapre ka selama war saib sa me hala dak ke joy ban se ke ki pipon do
1: kalang
0: sita me elitum ove ki mitum bang la hai hin bang elitum rd ki pidam de de da son sinili thek pon long jong se elitum ove ki mitum jong se la hai abidi a se ke ki pi sarkar pen ake joy la hai long se elitum charli don pong de mithang abidi sita me unsustaining chui bosinili thek pon lo
1: aho padik lo me pik lo ke hai tang de pamu het nang ligi pu ya ke hai di kapre ka de amuni la tum ke ili tum de da long wang si na chi pang chu lo pulo te ili tum de da long ke resources mate ason du pik po phan lo tang te ili tum ason du o pole ko pia pot si la hai e bidi ke chi pang chu ke do ana hor mu pen kapre ka sai ka pa wang je phan ili tum pa phi du no ret lo
0: a phang si bang ne li pu dam je bang ke ili tum ak he ya tum bang kiri tar li pa bang ka do re the pik la pen kamatha pangching bang kompik puram den nang project abehayong siklami pulong ten nangli kamatha bang sang se den angji lapen bang matha thepina sonda nangli matha nangi bang claim clip pina sonda nangli claim nangji lalopung te athe ilitum kopilo matha kamatha bang ilitum apporti people den kamatha yong se apporti people bang matha thepina son si matha lo bang claim clip pina son si claim lobung de bidi kimi bang dak silong lokpo la sinon bang akhay bang ke kamatha kang tang si doko la si bang ha konane akahilo pen bang po dak si akhia da nang chupang chupo athe bang kamatha kang ching tang pena kamasi bidia ki mi bang dak ke bang mesin ang long lok ti sita meli tum la bang so kamatha pang ching bang ave da po la bang so kamatha pang ching yong si dolo pulo tang te ili tum la da kamasi awar sai bang doko po la si no ili tum ma tha pang ching che der lo la pulang phrui phrui la pir thia dang ben si a ing nam tu kong pena ka po si lang roi lang jeng po si dak thang da long le po ma si li tum bang ke akahilo khelo si chong da da me sita me la so atu kong la so ing nam la so lang roi lang jeng ing long arlok la da ka ma si li tum bang ke a pirthe akenang jia son an sita do erlo mu pen li pulo kamatha pangching chen da po matha pangching nang po bang matha thipena son ta li bang matha le thole thonang po klem le thole thonang po la lo plong de li tum la dak mi thang along ri ma si chupa dor phlup awar sai long long ji
1: a ho pedik lo ke hai ho pedik lo tang te la so sai ki klem break jack asai pena po me di
0: kalang lo
1: ang thin ki the bang nang ji pu nang li chi don dun ma la so pu thar la
0: ahok lo lak e si biha beha klemi pung de areng lo lam ben pulo risk taking di areng lo lam ben pulo there is no risk no profit pulo tang te la daga mang eli tum ing thin ga chepe the bang de nang so la pen break jack a beha yong si klemi pung te eli tum bang ke awar sai ki me ka chu enun mang ke nang so comment tu a hu si kopia kam

0: em nang jima di neli si pinpor dampo isi corona virus homoy di corona virus homoy anutin sta me ditum hempen chonlong le ke chok ke jona hormu sita iglablo hemalong ko pima ke dol ansi litum long chollo hi thi borwa sta me litum khulile hala so homoy hosta me nilitum isi abidi che selam lo lake hamre na lam lo litum kapre kapre ke chok hormu selam si nitum ahem ahem thonam lo pen ok lang ok name se nitum ahem ahem si thonam lo pulong de hala suhut nilitum la son si nilitum avar saiki me chu enlo dak hitikula long ke jor bangabe pin nilitum ahem ahem si thonam ko pulong te lake nangli ador amui nangli ning hanga teng si nangli jor long po athe hala suhut bangke litum kangchir kelang et punang koklo athe hithi borwalong sta militum sok sam la meke long jum pig lo athe chingpu ma se chingpu pedal lo la si tek jega behayong si klemi pulong de litum var saiki me komentu si kopia kam klemni ma la banga kachini ke nang so
1: kalang kalang tang te ke hai nona bangke moni re tum loka charli ahem long pen charli pa me po skill development la hai bidi sore ta dolo punang la pen ke charli dun etlo punang sita me ili tum long non kinang sot ke karbia tum ke e kavia tum se ke ong posi kinang sot ke kupilo pote atiri la atiri e bangku nat pen se ke long jima hen lo nona bangke la so putang nang li bidi sore tek an pen thanik jima
0: choro la bang so akar ju ne li pan nai pipot ahok lo jata beha le klemi same li tum long la bang so areng lo la men pulo capital la so capital la so punji di ajata sa le klemi sa poisa ke nang sot la li tum chini sita nili hen pen gi pudami bangke poisa le afrangsi ke nang sot kali afrangsi kenang sotke bidi nangli bidi yong si ingcho klong lapen klardak abidi lo pulongte tangka ke amethang sewangji kupi posini li amethang wangi punang koklo athe labangso apunji kapelong yap aphan ke nangli klar sap keng set abidi kang chodo nangi nangli bidi kang chodo lo pungte nangli tangka bang nangli benglong bensame longji ba kapre kapre no nili tum pudamet nili si pin podam pon no nili tum isia company do hamre natural food processor private limited nili tum tangka sikai si aveben sila so company par jablo nilitum along athe ingchuk klong plapen clarsa babidido amas nilitum tangka bangke nilitum world bank mansi approach lo nilitum la son mesen abidike klemido asai klemido posi nilitum dpr posi pulo details project report nilitum la so hormu jir project pen cherap sintum submit lo amasi abidi bang mesen mesen posi sorkar penke kaike tala bangso beha bepar kapaching thuri phanke kerapi phan kaike ta afrang sing hongding sorkar penke amasini litum labangso hamre natural food processor private limited among anitum lason si project submit lo anke la world bank nomang nang accept lo amasi world bank abang nilitum hanang pilo 1 crore 50 lakhs atanga sinang pilo labangso business e claim yapan labangso beha e claim yapan lasi ove kimi tum bang ning bi nang ne je nililong tangka ave ponili jata claim lekthe ba nili tangka do one se beha claim lapuali nangli ta beha ke claim ke nangli rideng ku anma ke do la pen le chengna cho la lo plong te nangli kapre kapre our size or carbon ke long our size ta me kapre kapre samya schemes ta me nangli chini dun bompo ilum aprangsi banke atowar lodun choklo plong te labangso atowar ku an thema la so atowar long anang che tok dun kapre kapre atowar nang che tok dun manang li chini la po ase ove ki mi tumang aprangsi bang nangli tum jong si beha claim li pute nangli long ku anma ke do tang carbon ta me cheng me la pen nangli kapre kapre government scheme bus me non li tum dakte bok hets ta me do DICC district industry and commerce la so department long sta me nang litum pate bok dam me la da kapre kapre scheme government men scheme pido pic litum estimate litum ing long aso phan ke phan thong kep an litum han akerap do la si la haya haya scheme our size sta me litum ovi ki mi tum chu endun me tangka do on chengi pulong de litum komandu si beha cheng pola bang litum cheng nak thendaji la si nang litum asap sovet atangka pen samme cheng me
1: kalang kalang tang te ki hai la haya sai gi ching japan kar biang long long ke pamu pani litum ge che thana son si resources mate ason do tang te la hai ku pi pi si la son da klem me la puta klem me po abidi nang li long nang li ube gi mi apan ke than kang tung iklo
0: non ili tum long lang nam lo pune kar biang long long ke han so di hanso sita me pirthe danglong ben kache thang lup ke me nai hanso se li tum long do tan lo busita me li tum non ko pilok ang hoy theke nang li ni li no li tum kang hoy theke chotok lok lok po hanong yok lok cho ili tum beha long ko son si ili tum labangso hanso di hong sina me ko son si ke jordami ma hala so ili tum beha mate hala hithi borwalong ben kachera blok hala so atowar li tum chini don de pulotang deni linon pudami bang elitum la hanso elitum non penanga na tum bang chini ne je hanso ta ajang thu sorme puchini ne non penanga na tum keong dong dong bang hanso ajang thu puk ke

0: Do atheli tum Karbi Anglong ke AIC Inglong apir the penak Inglong along ri penak aposi li tum ke dam ke wang di towar sameli tum mesen mesen ave non pudam edate Inglong arlok di atok atok ani tum rong aju ka cheleng ye phan ili tum towar same ke be non ninkani si hini penan sarkar tum selam los tami lapumat akiong pialong langdam pulong teli tum lapuano mare kalila
1: kalang
0: la ke dam ke wang awar sai sitame ke dam ke wang awar sai jong si ave lipute ili tum chojor cholanga hina bangali tum kapaphrang nu phan bang ke litum matha une pin ang deng sin dokong ji asi aprang si bang ke litum la ke dam ke wang awar sai ki mi pota litum la chuklem cho dam mate la litum beha hin ka tikuk ta nil nil ye thek pon long la eson la eson bang ke litum mopen litum chethan lo punji hindi this is capital capital ka ve bang ta litum la business hin mate litum chukka beha hin ka ka pa phidun dok la sila so a capital litum kupi pasi ke long sungare lo pulong de litum bang ke litum inglong aso bang ke a ot punang kok pa ora dur punang kok po tangka kirim a ora dur bang da litum bang a ke thek thi dok kopi pasi ni lira dak tangka kirim thek a ora dur ave puni li punam kok the bang litum mania bang phum ba mania te mung mania tiso bang ke benglong pen lun chen po la so alun bang litum ali ga pa doi phan ma tha the di alun and that po cho de to pang samri pulotang te la bang so a benglong nang li put hot che dam pen lun cho hang nam pen long lang ma long le lo ke di beng atum ta ali a phan pe na lasi ala benga tumda ka phiri phon no kongji lasi ili tumla tangka ki ot ot adur bang tai li tum ka charli bang ke nang sa pinpur da me marwaria khai tum marwaria khai tum ko pibosi business mate beha hin paphrang are la latum tangka ki rim a ot adur me pik la pen latum ami thang amat si chi thur phlut la pen ami thang amat si ke claim kumane phan ke chiki kumane bhan toilok sika paklem lapugali lasi latum isilam latum ta ili tum son thak thak tangka ka ve geli tum son thak thak sita me lang tum bang ke isi tangka ke ot ot ador bang me sen lo hala bank pen lang tum bang ke pudam etlo pong de latum chinki che thana ling sita me hedi ake joy ke do kok leti sita ili tum bang ta la bang da ili tum ka charli ke nang so lasi non ili tum beha bi parlong ko pipo sika pa phang on de ko pipo sika tikuk do kok ma pong te la hai ni li ga chini ateng pong de la hai sinon ili tum thek pon long
1: aha pari lo inang chiro iglo nang lipan tangte ke padu sia karjo ke hai nang lipan nang li non la logitek a ove ki mi atuma phan nang li lamthe nang li ko pisipu ikchi
0: a haklo me piglo nang li nang karjo lasi ove ki mi phaneli kachuningri lapen kapachini gang tung alambang galalo ili tum lo bang ke charlia ke nang sodlo lo ka charli a ke nang sot he pik a joine si ili tum non bang ke sabso sudame ili tum paphrangon momlo lasto ka paphrangon mom ansu se non o kai ki milong paphrangon nang lang lipute ili tum bidi kache pangcho bang kenang sot bidi kache pangcho ko pipo sa kenang sot ma pulong te non kai pir the long ke ili tum bidi pensi kache pate pena pulotang te ili tum kapre kapre ili tum boreng awar sai phan chiki lok lera methang bidi che pangcho pen methang keng ka charja laba kenang sot he pik ili tum pudam enang boreng awar sai ke long ye phan ili tum ko anone kat set set set set lo ili tum ke kat ching bai don po di tangka ta me kon an kan warnang lo interview ki pi de nang lo pena no pulotang te li tum methang abidi chepang chopen methang beha bepar cheng thek the jima cheng thek apot si li tum owe ki mi do bang tan non bang ke la skill development a hin bang a bisi ko rd ki pi bang a ke nang so the pick mus ni li ben chi ni pon lapen owe ki mi tum han sa meni li a tuning reponing tu la si owe ki mi tum bang non ke wang ji a e phrang a bang ke li tum non la ka prek a scheme a hin pusame ka che rok tok pen la ha ya war sai ki me ka chu en ni phan bang ke nang so the pick lo pusini li thek pon lo
1: Aho periklo ke hai nang churu iklo nang lipan uvegi miyatum apan nang limesen alam tan iklo lapen uvegi miyatum nang ligitan alam pen apot te dung alen nang longdun lo posikroi lo tang te por alam do posipini ke litum lada an leng toni koklo nang lapen nang ligi klem ke damana tu sitame nang lipan hirju me sitame
2: lapon apor nang litum tok lang anjay mekang deng along long sing tong bi lapen Hood bang Helvelin Timung Pia Tumang Bong Chihuchiput RJ Long Tanglo. Lucky Akashwani Deepu. Non studio Guria por Pytroxir Amnit Plike Plang Tanglo. Aduntu Luncheto Ajaimek Ang Ding Along Aprangsi KCS Jerikindeng Atum Kilunalun RJ Sina Alunalan Te Netum Henlo KCS Jerry Kendeng.

La pona por nang litum KCS di phu atum ben kilunalun RJ long tang lo adon thu KCS ti kelang jun atum kilunalun RJ thu sinang alunalam thi pin PC nang tum munthi krang

0: tame nangli doma ke haipi
1: churu lo labangso karju penapot ni lining sampik penkening rong ulo nili labangso game ke pathu jase met lakeni mithang jongjung phan kali nili mithang ali le po phan kali nili jase met labangso ke chipate dun mate labangso ke pathu dun ke lake jase met ke nili ke ovi kimia tuma phan ovi kimia tum ta penang an ongdong ovi kimia tum pini sports ana thu sita meke papranga tum du olang bon sita me towar ka chini ne pena jo isi pen langdam no bo polo tang te laso pot si ni li ke paklang kang tung ke lehen lo ovi kimia tum phan ke the ka tum do o sita me pini ke pa phi hu pa son si li tum che thek long la si ovi kimia tum sita me sports ana thu ta me nang paprang te po
0: kalang
1: lasi nili ning ke hang jase met ke lapen ke nilia ke the ka son an nilia ka chinia son an nili ove ki mia phan ke than je sikai ke ta chi sik ding se do nili
0: mesen pen ardi ke do alam jer mate alam the se nang le solang do ra ra phan mate radio kar jara do ana phan sta me than pa chi ni pon lo tang te ke hai pi puthot nang li phan arju pon thulang nang li labang su asai mate nang li ke sports ning ke hang pi ka bang pi lasi kachipa thekji phan kachipa unji phan ke kacharli ke akenang sot lasi nangli kosunji kacharli ponla kip lapen nangli ke sorlo lapen ki hemsebo chitang bang phi poi phit staminali apor kosunji nangli kapache ton pon pen kacharli ponla kip labang sobu thak staminali radio karjarar phan than pachini pon ekjima
1: churulo labang so karju penapot nili ke labang so sports abang ke nili ning dok pick apot si ahoglo tema nili ke hem kachobo chi abang philo penke osomar ta do osomar bangke thom do lapo anang bong pensita me jase met nilipana ka support akenang sot la si o nilipana bangke nilihemosor bang nang support pick nilihemosor nang ka support pick pena jok si nili kapathuhin pulotangte practice akenang sot
0: kalang
1: labang so por ka chi pida je phan ke hem ka chobo che tum phan ge ka siksak do
0: kalang
1: akatora the pick bon sita me pini nilipan nilihemosor nang ka support pena jok nili ka practice phan sita me apor long adab arni kang sam pusita me lapen labang so por ko puson sinili kachilong lo pulotang te nili adab por adab prang nili thurda prang po nili adab thurda prang baji plira chi team baji pho lapusono te nili thur po thur sinili kingdom po penke kingdom de hulu bo pulotang te nili filan wang po la dak ili tum aphan akihai tumaching honasar doctor tuliram rong hang alang li tum pen nang kabonai pipon stadium mesen do ladak labang so dimalong anili wang po ladak sinili ladak athletics academy mo pen ili than bomason ala nili tumaching hona ek sikari la penke neng pokhila alang li tum labang so academy kang pu pen ajok penang ala somara tum do ladak labang so so maratum along sinili practice dun po adab apor hut punon sita me ba earning kang sama por hut punon sita me nili apor ka chilong a ling sila puson si nili la bangso a practice abangke our side to endun bom si nili la pusi sports ana thu bangke ke paprang dun bom
0: me pick la khepi nali ke than pon lamjer ke rd ke do lamjer sinali than pa chini pon la tangte ke khepi mahe jong nali ke than pon nili eson karju pon long do ilitum kaching honai doctor tuliram rong hang ake hai kasala pon elitum phan pathu parong ro ahong jai ekapa thik pido lasi ladake anotina bangphu abang phisthame inning ke hangpen dun pen hadak pathu parong ro dun lapusona war sai joy ke pen long dun jima khaipi
1: kalang lo la bangke haladake anutin abang phutin sitame methang og pran kachila na jia dim lo potsi abang phutin sitame wang long lapen ke anutin ta me haladake wang pen methang og pran phanang practice long nang charlie dun long lapen ke jong si haladak ove kimia tum jase mat ove kimia tum jong si academy long jong si nang chipa og dun ji pulo tang te haladak litum ki japona tum dolo halatum along dam pen haladak registration dunang po lapen ke registration dun pen haladak chipa ok dun long lo ka practice apan punon sita me haladak dolo charlie sita me charlie dun long po
0: chor parla khepi puthot nang li than paklar pon thu pot tangte ili tum pena an ke chathan pon long lo nang li kayala mo lapen bi hek thi hek pena li kosan sila bang so sports hin ka charlie pon ma alam ke chathan pon long lo puthot ili tum nang li hola master game long ki undun pusita me ladak akisung do akijoy do di penang an ke nang li chetong ponta thek ke dam ke wang hut pustami lasi nangli labang so lam thesami than pachini ponjima ke ip nangli labang so world master game taiwan a country long taipei city long kapaman pon agem along ki duna honali kopine ka siksak katora lai hoye phathak samenangli masap so than pachini ponjima
1: nili labang so a world master game

0: Misalong ki dun hut nili akasik sak mate akatura la puson ke chi theklong o e bon sitame kidam kivang abang si asap su helloween apot si ang deng la puson si nili tum kidam nang do koklo nili tum flight ki thoman bang nili tum chilar nang koklo ladak pen nili tum dam lo dimapur pen dam lo dimapur pen guwahati guwahati pen ako delhi delhi pen se ako bangkok bangkok pen se ha taiwan la puson labang so si nili ka asap su katura mate kidam a journey dinglen pot sia sap so ka six sak la hen lu ka chi thek long a hin ka prek bang gel puson ka six sak bu bang chi thek dam long le la lo la pen ke ec a ka six sak ka chi thek thu long ge la hen lo mane hala dang ni li chi pate bo mahut ni li hala da ki du na hut event ki thom se ki endun ni li ge sprinter sprinter ke la ke 100 doji 200 doji long jump high jump la puson doji la bang so hut ni li 200 meter ka chi pate hut la bang so ka chi pate hut ni men men ke kat ama si hala dak niliwam so let lo masini li ching thurun edet lo hala dak ma pinang anaki so do lo bon sita me hala dak medical ahina na thu bang hala tu advance pick medical ahina bang ama si hala dak tong se kot pen nili phan first aid nang pilo nang pi pen nili phan ne pe me lo la 200 ka den pen bang ke eng pen ke puthot ni nia phie bang ke nili la long jump ke chon por nang le lo la bang so long jump ke chon hut sita me nili pinang an akisung son thak thak lo hala so tame pholo labang so ke chon hu da bang ke nilia ko puthot niliwam nilipana ko nang pe so thu det lo hala so ke chon bo mahut ama che hala so hut la las hini ke chon nang ji do la hini ke chon nang je hut anabang ke nili ka bor e pen mane arnam ka chor dom pen la pen ke ka bor e pick pen si la hini abang ke nili ke chon dun lo la hen lo nilia ki sung ki phu ge che thek long ke
1: ile tum che than pon long lo la pen nang li than paklar pon lo ki sung ka tora bang ke jum u la pasan si thek long la pen nang li kachatong stame jum hek la pusin li than pa chini pon lo tangte labang su agem mate wall master game along kidun long pen hadak ki hai dun pen nang li ning ka rong labang su puthak stame nang li radio kar jo arar phan than paklar pon ji ma khai bi
0: ining ke rong alam chithan nam ji polo tangte ining arong pikhanjang lo chethanu ne pinan se ning ka rong lo athe ke nili labang su akimang ke pinang anar ni ki ding pen lo
1: kala
0: arni si nili sita mela puson pir theang kang pi pena ka pathu along nili ta chi pate dun along sonte labang so kar i la mate labang so ning ki hang nili ka arni ding pik pen lo pinning anabang ke apor nang le si por nang chok si arna marni nang chi don dun si labang so long nili chi pate dun long lo lepen ka chi pate dun pen sita me nili chi pate jong jong lepen chi pate chot lepu ka li dat nili sita me arna makang hon pen arna makang jin so pen lepen ke rada tu ma hir jume nang ki pi dun pena jok nili phan second anong e nang palong dun lo la helo nili ningki arong ne alam ke lapen ke karbiang long ara da tum an phan sita mi nili ninga klong pen suri suriya ki rupi par pik lo
1: me pik lam the sinang li than paklar pon thulo puthot tang de khai pi nang li ke ili tum hawar hawar chot kali ili tum adet india pen ang tan abajar sinang li ke dam abang philo la sin ili tum hawar mate ili tum adet pen nang li ke dam adim hadak ahawar kache prek la puson nang li kosono ke thek dam long ke khai pi labang so alam the samin nang li than pa chini pon
0: churu lo ninga rong pik labang so kar ju pen pot hala da kedam penilia prang si ka charli dam long ke lake discipline hala da kedam penili ke thek dam long discipline la pen ke punctual hala da ke thek dam long hala da amuni da tum discipline pik ka chingki ka che than pen cheng lo ki do ki thak ki chu ki jun la puson se nilia discipline thek dam long lo hala da pen la pen ke nili hala da pen ang charli long lo pen nang an
1: nang li mahat jong pen than pa chini pon lo hada ke do amuni mate hada khae dum ke penang ana ke me la puson se nang li thek dam long lo la pen ke nang li sta me nang charli long lo la pusi nang li than pa chini pon lo tangte hada ga rada tum ke discipline big pusi nang li thek dam long tangte akhai pi nang li hala dak nang li ke thek dam long ateng pen la dak ilitum akhai phan same pini ke than pon kang tung la pen ke khula dak nang li ke thek dam long ateng sin nang li dak matha pon ji mate klem pon ji labang so bi dis same nang li ke than pon kang tung dum akhai pi
0: la lo nili ke than pon kang tung ke nili ke apir the thek dam long lo apir the long keng dong dam long lo la pen ke hala dak amuni de tum phan ching ki je than dam long lo la sila bang ke nili ke akabor e ke nili dovek ji nili hala dak kacharli dam ason an nili ladak un anke nili haladak akacharli ateng pen haladak ke thekdam dam longa teng pen hala da ka kaching ki ke chi than dam longa teng pen se ni li la dak se ta making kam ka chi george phani li un an ke bor easy la pen ke ni li ke than pon je phan se ta mi un an ke ni li bor easy
1: tang te khapi ilitum pena an ke nalikai la mo la pen ke labang so sport ahin se ta me pena an ke chi than pon long lo puthot masap so nalitum

0: tuna lam thes ta menang li than pa chini pon ikjima khe pi
1: a churu lo nili hem tuna lam che than dam ji pulo tang te nili choramen la ke philip teron nili tum osomar bang ke thom do arlo so somar bang ke thom do akleng bang ke pining ning concrete roxy lo lapen ke adagwa ma bang ke ning kan grehini lo lapen ke ki bca bang ke ning kan truck na lo lapen ke nili lok hai do lang nili ni pi bang ke avilo nili korpo avilo nili korpi lapen ke asomar bang ke thom
0: tangte ke pi puthot nili nangli phan karjupon gang tum ke la pulo nangli phan mate nangli kuma phan ke thek dun long lapen ke kumat ne nangli phan ning nang ka parung pon la pasona bang phu mate bang phi nangli ke jong pon kang tung la pason do ma ke pi
1: churupar piglo la bang so karjupen pot jasemet nilia prangsi kirupon kangtung labangso akapat thuahin labangso master games ana thu nangke japon lake nili prangsi kirupon kangtung lake nili tumching hona sardon sing rongpi alangli nili tuma phan la pusona towar nangke thanpon a penke towar nangke paklang pon lalo lase alangli phan ninga klong pena kirupi parpik lo alangli pini la pusona towar nil tum phan paklang pon pe nang japon pe posonte nili tum thekseta me thek naga sonchi plang da jita hailu mene penke chini dunde pot nili tum manghu mangram la puson se du kok jita hailu mini bon se tam me alangli nang ke japon pe na jok nili alangli phana ki ru paper pick lo ake hai don sing rong pi phan la pen ke adun thu ja se met la bangso khela ai a sports sa hi nili phan ning nang ka parung pon polo tang te la ke nili jir pi lo nili neng lo pokhila ing ti pi alangli phan se tam nili ya ki ru ping tum alangli la bangso ake pat thu hi na na thu nili phan ja se met ning nang parung o athe ke nili bihek pen se tam me alang pen chelang long bihek pen ta major pearson alang li pen nili sita mi ke pathua na thu ning hang pick ke pathua ahina na thu nili ta penang ana ke thega ka chini do polam alang li chini pen a joksi alang li nili phan ning nang parung pick pen a pot ching hon neng pokhila alang li phan sita me ning a klong pen a ki rupi par pick lo la pen ke labang so world master games a phan ja se met nang ke japon nili tum a federation along ceo lo vinod kumar pu alang li phan sita me nili ning a klong pen a ki rupi par pick lo
0: choro parla khaipi putha than paklar pon thu po tangte muhejong nangli ilitum chingki che than bom hu nili isi nangkarjudon longdo nangli aprangke footballer matinangli ke football kapathu bang phi po tangte nangli football kapathu bom pen non lapu athletica hin kache preke ko sona ke happy
1: athletics pen football po kache preke bang ke lalo football po bang ke lage team event
0: kala
1: la bang ke kadu ko vetum ta chini la bang ke team pen se pathu ji pon se ta me athletics ahin bang ke lage individual matang te lake ime thang inudvet abang se lake pathu nang ji do athletics along ta team event bu do ji la bang ke relay race pu si pu dam ji hala phan bang ke la bang ke bang pli si pathu po la lo jo la si hala kachi prek ke la hen lo team event la pen ke individual la hen lo kachi prek bang ke hala team event football along ke pathu bang bang ke kachi rap si roi la pu son si do ji inut un elo bo pu lo tang te a ball bang hala inu ra phan pidat lo bo pu lo tang te hala bang pon po bon sita me athletics la individual la game along bangke la pukale da ji unon un enon sita me inuvet pen se che song ponang pohla bangke la hen lo ka chi break ke
0: tang te ke pi litum penang an ke che than pon long lo na likai la mo la pen ke nang li la bang so world master game along ka che pate dun apu thak sami penang an ke nang li than pa chi ni pon lo tang te a ke pi bu thon nang li phan ka chu ning ri alam the ke la pula nang li non ki thur mi o wi ki mi la pen ke kapre ka break sports an ing ke hang abang phu abang phi sports dot kale kapre ka break asai aning ke hang abang phu abang phi saru sarhang atoma phan same nang li kopi mate koson lo than pa chini dun ji la pen ke bidi ke me koson lo nang li ki pi pa jer dun ji ke ke happy
1: ne li jase met la bang so alam the pe na pot ni li ki than kang tung ke la hen lo aprang si ni lo we ki mi atuma phan ni li mo ha jong ta ning je at lo o we ki mi atuma phan ni li ki than pon kang tung ke la hen lo o we ki mi atum non malom o we ki mi atum ke ake thek ason do pik kapathu hi na na thu punon lo ka char li hi na na thu punon la pen ka prek si la puson anu tin se atalen ka prek do la si o we ki mi atum komat ni bang ke sports ana thu hi aning ke dok pik abang jong si do pulotang te hong nang bar non la pen ke ni li tuma ke thek ason an ni li tuma ka chini ason an ke ni li tum kai ke se ta me ke than pon je phan ni li tum ji sik ding si do la pen ke non malom ke sports ahin pen se ta me penang an woreng awar sai phan ki churi dun ji ba woreng awar sai ke chipa long dun ji phan se ta me la sports ahin pen bang ke penang an awar sai ki me do la se na ovi ki mi atum penang an atum kapur hi na thu pa phi pen se ta me ke pathu hi na thu ka paprang dun atum jong si pini do li putang te wang non hong nang bar non la pen ke ladak na kachini ne son anjong si akarju.

nong penta arjulong ekje studio aghori non ani kang sam por phai ke thomra minute ple camera phopleng tanglo lasi non nang litum guwahati pen kapachata karbia jaimek arjulong ekpo

0: pum bisi a bian bo betung phom si ni to na me met areng lok to ma son a teng it na undun ji ba klem do nang bu a join ni si ni to mang ta bor i pen pinyo ni me thang alun san si pen mane kal bia rok lun pa plang long lo la si la so lun mang le mane rok bang ni tum karju to mang ha 1980 alom ta arju bang do
1: kala
0: rokolunge stame ho soge me thang kar bilu ma gabe
1: abi abi pom lo tante 2005 ba 2000 up he pen se me thang kar bia rokolunge
0: surhi ni alom belo kar bia rokolun
1: nang plan ke kala nga te tang li thang thui ji ma la bang song chi thang the a phrang nang li kona ne a school mane music class singing class ason kidun ge nani ka charli dun du manang li
0: nili school dun ba ka charli dun ke nili avela sitame nili areng lok alun mang nili lang o areng lok tum kusan si mane life concert lo kusan si kilun ma ma kusan guitar rot ma kusan si kusan jatum kilun ma nili haso hod nili bor iyo pen areng lok tum kusan si mane rock alun kusan si kilun ma kusan pa jume ma nili haso areng lok alun mang nili pen ang areng lok alun nuno nili areng lok alun mang nili haso mane si po haso a direction haso atteng bin nili charlie si so teng si nili
1: kali pudam lo tangte nangli methang ka bor i nangli mina ka bor i pen se ke the pure pudam sta ngone polam lai ni ante klasikal lu nu nu te sare gama ta do re mi da lai thek nangi se ro alu nu nu te hala thek the te chok che mala thek vek nangi pula ang di du ma
0: la bang ke nang so te non klasikal te sare gama pang jong si chardi lo bote ki kilo mang ki jumi bang ke mane bachat
1: kala
0: ba ki jume bang ke omcha si hu la bang chali de ta sonde hinu ne
1: kala
0: hu la chali om me o sta non ni to ma bang ke chali de pu sa me ni to mang ke ki chali pu da de hola ka chali a tu men ta ni to ma se atela mang ni to om na la so so no
1: kala nga kala
0: te hu la tum ke chali to mang a ti ni to mang ke ka vipin hormu si pa plan me na
1: kala kala
0: a ti lun ka son se bote lun isi lun non si son se ji bote ati ot pu non alun alam thipunon
1: kala
0: hala midong praksu bunon ki thip thim bunon ka vi pin hormu si paklangi mati di
1: kalang
0: ta posi la bang ki joy kela mali sung pe kalam pot posi ni tu manga hola ji tu sare apa bano ba dure mi bro ke antum
1: aphan sumu
0: aphan da la lang sumu la
1: puam la dan ali tum ki ave pin hormu si kapit do
0: aklang la la si ni tu manga hula tu ke char ni tu manga chali dun hala se ko chali dun tulang pate lang se so ko ki thek thupo
1: kalang
0: samini ditu mang no mage charli le dak samini tu mage thanga ka khasek sak bang ave
1: kalang charli ta chok charli le ta chok la rop alun kilun phana wer bang ke puna no dane ko anma ka ching sek un ke hang un ise ke rop re
0: ba charli da un bete charli da sek me
1: charli da sek me
0: charli lo bete mane hala voice control pu ise mane ko song nang si lu nang si hang pin te me hang hang prak mage ise rop nang rop tak da me ne
1: kalang
0: pasi la ke hang ta ko song si hang ni ma la so ang deng hoi bang ke mane thek dia si ki me
1: ande sina sa hon ni than pa chi ni ji ma nin kan suri ni ra pho pen na li ke pudam lo tang te lun lam a per thi rong si ke do lo lun ke to lam ke to pe ne son ko an alun lun lo la pen album son ko an do lo
0: no an ke klem tang ni li album pho tro ba do lo ni li klem tang ke cheng si ni li klem lo ni li rok rak u haso album ni li rok rak pu i lo lo ma si ni li phan da mu ni tu rok rak mu pen sa pasi na chin da la
1: kalan
0: pen se kya na bang ni li lun se ge plan pu si klem lo pen ge thomong nang deng bang ge ni li asamis album klem lo
1: asamis
0: rok ni li klem lo na ghoti do pen di pu tum ben ni li tum pu chi pa chai pen pu si ni li asamis album da ko ni li klem pen ni li or asam ni li na pa par ju la kalan pan pen so phi ko ni li klem thu lo lampur rup ni likam tu la
1: kalang
0: ke bang ni li ha mumbai si ni li recording ang ton sob mumbai si klem pen pho ana bang ke ni li ko klem tu lo chu la ne karbi film
1: kala
0: pu isi ka son se do so film ang ni ang ton alun da ni li si lun lo ang ton alun da ni li si tok lo a la film la ke e ba ha bo la pen pho lo pen non loss a ko klem tu ni kang hon po film do nak ta tel song ke ni li si ke tok ni li si compose si ni li non ang ke mane trok ang ni li la
1: nangli la album chot ma mate stage perform la
0: stage ke ni li hu la ke ching si ni li album release ta ma si ni li phan ni stage ke na hang phet la ratum nang mane ratum ni li lun ni li ratum

0: masin di tame chok lemang pa sin di tame tangka mata ko nang sop di tangka mata king kilo si tangka mata me narab no menda ni li pin po nang kwapo hakya hai sumrong hang emeli so ga iam lai lang siam cho lang so asuk po kibi bang omorjit rong hang lang li narab no lo la pen inu ke ala long ba morning ti di po lang ala biskut adukani lang Elvis long ba mon ala narab no lo pen long kumaring ti alang ni tamena chalon pen ni li asimis album ni li ni li pachonong lo
1: kala
0: ang tanga mahara ang deng hoba ang tum sinarap lo pen dak lun ketok bangke alima te or bangke sop ni li saide pen music direction ta ni tum ka dobe chirap chitu kan lo samil ketok bege bangga dak ghoti dak ni li yirpu tum si nang chirap lo ketok bangke
1: kala
0: ni li so lo so lo te or bangla so la so la so aluna lam filipino ang ni li pum pen nili claim law pendun voice dubbing zubla alun alam the record hood ke thapat me alang tumach don si kilun som ate sms ke pronunciation da kenang sot
1: kelang
0: the kan inje pen kilun track pe
1: kelang ba ke alun si lunje pe pronunciation ma chok ve kan
0: kan ko kenang sot lo posi alang tum me ke tok ve tum na chi don si lun ba hun na tuna pa ke mon ben ni nila ponang dai nili li dun lo
1: non het nang li album trok so selo lanikan green yang bong album trok long de avene stan menang le jir thom kep ba alun gelun dang lo la jir thom kep alun ang bong pen nang le ning ka ching sam nei alun ge kolosolun jir ba la pen la bang solun nili tum la dak all india radio guwahati nang kar jidun akor tin jir atu apa nang ya sab ba jir ni bet bai lain ni bet tami parju iji ma
0: nili ning ching sam alun do jir thom li bag do nili ning ching sam pen rata ning sam da do
1: kala
0: lining kan sam pen rata ning sam da ka che prek do sin ning sam la hal ni li hal hai ko pai ka velun ni li tok
1: lai ka ve
0: te munit ke munira kai long ke che ran ke che do ke che pi ni je tong la chin ki lo ning che dok lo la le ke che tong la ni puta li
1: kala
0: sin ni li ho so ma tha lo munira kai long ka che ran ke che do ke ke che ko tum do pi che ko ke tum do pi
1: kala ning che do chang lo pula che tong ji ga
0: li tong la li si la sa bang ni li mi thang kahani ba li rada phang matha se nili tok lo si pirthe muni lo ili tum kar bidai kali pirthe muni ko ana jati kon he lakhaw ne jati do khai do pirthe lo si alinga khala ta min ning chang ning do ning do kala ke anam se ha pirthe pang ma ta me
1: kala
0: la so hin mang ke anam si pang chong da po la si la song deng deng hoi bang ke do kok pa se nili da matha pen si klem lo sila ko pai ka bang mane li chi tong de lo e ko pai sika vechi nam
1: ning ching sam ne gela helo
0: so lun ching sam pen public atuna me la bang ke ra atuna an ning dok pic ban ning ching sam pic pen pin ani da so lun banun e
1: so je dok te mane evergreen
0: la la english tan na le
1: english pen bang ke ante nang le la bang so lun ji ra sab bang ra ta tong han par ji ji ma
0: no ni li len ni tan bang lun pa ha

0: देखो पासी का बेचे नाम लीच तंटलो एको पासी का बेचे नाम ने
1: jumisen lo pom lo ta te nang li la ri su yang ma si mo pen nang thani lo ka panong lo mane u wi don ka chen ki hut ke du mon ya to po phi sna me che tong a tum da du che tong te tum da du la phan si ka panong pon
2: ka lang
1: lo la te te sa senar sa ho nang li la bang so ti ot pen mo pen nang li pulo asamis album album men akhar renguni pore pine la bang so album long ni li la so ti ot asamis alam thi pen ta arjulong no te hala bangsu asamis alam thipen alunji tanang le sa o region kar yudang kor tingi ra tuma pan thani ji ma lun pi ji ma
2: la mang e a tun la pen hala music son se bang ta la bang ke isi vet sami hu la lun lam alam thi bang dak bang ni ko pa prek da
1: kala
2: da bang e ka chi kak thu ku da bang e ka chi kak

0: cuma sen lo. Nang lilun la solun mangge ahok lo ni lista me arjudam long long. Tangte sinar sahu. Puan lo tangte non ke aprang ahu rakai song li keset pen dia da pi ke non api ke CD nang plang lo CD pen dia non ke pen drive Bluetooth la pen aka prek prek awar saita technical ahina nat ba technical advance ajok si li nang plang thap ulo. Nasi nang li la lun kilun pen pinia son la salun rilis po ma pina pe ambi asan mangela salun kache thang ta prapi la so kache thang ki prap along nang lia sapo kopine akime tadu ba kahe no tadu punang pudam ji ma ma kime kahe no sabak than iji ma
1: pun nili som the pathak he nili jong dung ke matha ba kachi na malam the pelo kesat ahud bang haso hut lunse potuman akrap the pi
0: amar ke pamlo ta hit
1: market maketi
0: ait
1: the pura so hoge muni tum kisat hodanga kinam atum ta le do the non nam lokote so ke sat ke tong do hinune
0: hinune
1: non si di atum ke trekking do ja do
0: trekking do
1: khale ke trekking holo
0: pen raft ta do dang lo virus
1: do le po si ha kisat hodanga ni tum mane non teng mane hos ho di tum mane market joy cha kisat me hos ho nang o non bangge si mat no mang si di dang klamat mane plan nam pon lok po bang pharu ni chipa choy po
0: chipa choy po
1: ha pen rai do po pen rai choli no mang ko mobile nang klang lo bluetooth po lo ha ja lo muni ge ha whatsapp do lo helloing ha delhi mobile da che sel mesen
0: lo sen mesen lo
1: ma si no mang tun me ka torot hip pik an ala pa si ni tu na mela ji tu la album si album ka lai phandai tum na matha nang ko ti lo
0: kalang
1: si hulo so paisa di tum ba ka che lo ji ka che plan ni bet ni tu na me life conservancy to nachi ma aban kokti dilo
0: kalang kalang
1: na le yo
0: tang de sinar sang ho pir thi nang chela ra son kar bi tun ta lun lam chela dun si ui kimia tun chela dun nang ji mati kina sot i thivet alam pen ki than pa chini
1: nili jase met pet ki nili halun ki lun cheng ho ta nili kisaman nili concert long ta nili ninje aprang prang ke munit kar bi tum chathan det po rock music lo te munit arju ba bi rock music lo te kangri kang prang do po hol kangri hol kangri do po mane duma ka kangri do po son ti te son si o samen ji tu ni lilun son se det ni li lun son se det pen ra tu ni lun arju det pen ni li la so ang deng bang ni li ke khang da man ni li pen ka bor idola ha te e phanong si ni ve na hang ji bte ra pa tu na me e phanang hang ji phanatu da kwan
2: lapana por nang litum mol sing singnar inudlun sipu lapen ronjit tero nang bong chi huchi pudalamjir arjlong tanglo bangsoang deng aprang ta kapachatak ponlo piniga porjogi tanglo la si akaspani guwahati mahabahu karbing deng penalapan sikang toniklo penable puthara porteng penchitong theklo nang dumi thangmi kurwangthu

non la pona por nang litum dimasa lirmi alun angdeng along asona sona lunar jui glong tang lo lake akashwani difu non adunthu boro lirmi alun pai arjui thulona aprang si

0: chiều lại là bữa sáng mới là bạn cái ajar charges ta available là đa bạn cái zero lấy bị có sáng mới charges chính thanh thế maintenance charges available anh cái bank cái thế long bộ lót maintenance charges bạn được có tí tí là anh cái chuyện y bạn cái là đặc biệt cái gen ba banking service loan hay hết đó là loan hay hết bạn cái un e sáng mới financial service an bạn cái là đặc bạn cái our side đó
1: mẹ bị cái lòng nó kia hay đang từ là son thật taxi osomar đi minor bộ gì bộ bộ là gì osomar con càng pu our side ta đôi ích mà là đặc csp lòng
0: oh là bạn đó minor account bạn cái behave pen si ing pulong lepu gay kali ke jum nai same ningkan cap an ba ke donang ji ningkan cap pen ningkan create proxy an ba ke minor account possible po la bank ke our side minor account our side
1: recurring la pen fixed deposit kang pu our side ta du ik manal hin ben than pon ik tha
0: la bank tan du recurring deposit tan du fd tan du kamane abang pu bang phis jong se recurring deposit account ing puji bolte CSP long patte boxi ladak our side bang longji aku mane mana bang phu bang phijong si FD account fixed deposit account same ing puji ning hang tum du polote our side du kang puji our side du
1: ko mane bang phu jong si kya satang ka nai pulotang te ko son si padu dun dun la la me thang jong jong lo ma matang te la nale tum bank ben se ki nam thu mate ATM ben se ki nam thu ik la than pon ik tha
0: ah ta la isi CSP ke solai ji phan bank ke la bank ke tangka punon ajat punon methang jong jong pensi chisik lam nang ji komane bank phu jong si tangka keulai ji du polote la so tangka ke aprang pen CSP operator tangka chisik bek don nang ji la bank ke bank pen ke tangka maha ahin ke akira mawe la si mane customer wang lo pen paisa kesa tangka nang keulai polote la bangke la CSP operator tum atanka methang si kupan si a customer ke ulai pon ma suri si punon suri hini punon suri pho suri kep punon same CSP operator si methang tanka pidun pu la si ino da customer wang pen dak nang withdraw lu polote la dak fingerprint hai pang sip dun po ke suri pho le naulai wang bo same suri pho tanka ke hola customer long pen ing than pet pu ing than pet po ani le tum csp icon long wang jui po anke suri pho ke lapu a customer account long pen ching than pet pen nil tum account long wang at lu polo te nil tum tanka ke reng suri pho tanka pi den po customer phat la si ke sa tanka punon ke thab le wang ke ulai le wang same la ke methang tanka pen si ke claim side di bank pen ke ajana kerap ta bi tangka ahin bangke
1: CSP kang pu phan amo penali than la IIBF a certificate ta dulo de la si la bangso certificate pen a kaprek si ta me copy pi a son among lo me thang long ke dunang ji ke than ponik tha
0: pam pen cha than asan si tangka maha hai he same bank pen ajana kerap ta bi pusan thak thak si isi a CSP kang pu ji a phan ke documents pen a bheri same me thang long laptop dunang ji printer donang ji anke fingerprint machine putabupu fingerprint device donang ji fingerprint device bangke la ke customer lo mate methang operator mate la fingerprint ki pipan anke isi room ta dukan sondap thak isi arum ta chiri nang ji la si la sok ang ton ta maintenance sa hui ta sok i methang ben se chapador lam nang ji
1: bank pen ke ajat asona kirap ta pik elo lapuloma
0: oh lapuson bank pen ke ajat ta akirap ason avelo latnu ke ikirap ke technical nanang rap po angke la ajat rules and regulation la bank ini ma tanang than pa he
1: kalang
0: oh la si main bank ke technical an chot lepu dam ta he noni technical support bank ke dolu kai mata
1: tang ten lang litum la CSP kang pu mata hem pu tum bank ke koson ben si ale chipadulo
0: ali bu bangke do teli la ke commission basis la ke bank pen pene fix pay ta ho la son athang na ta ve la bangke ko pan se ili tum ke chepa duk ma ko pan kam se ili tum ke claim ma la pan se bank pang room lap si ache klu jan wang la tum na pipo anke la dang bangke ason bang mute account kang pulong ta ladak bank asa so sasa

0: La population de Olo, la government met en achète dans le bank, met en achète dans le porte, la banque, n'a plus d'être dit. Ça me, à la tombe, c'est à qui n'a sonné pas clair avec. Mate, hadake, bank, dovegnadi, mate, mini branch, ça me dovegnadi, pour à qui n'a sonné pas clair avec, pour la banque. Customer tombe, qui n'a sonné pas clair avec, in poulon lait.
1: Penangan na bank along, ele tum non dam lo pulo tang te, non alam ke insurance na yi pusi pupu. Insurance yung pupi pute, tangka ta wala long le, batang te loan ta long le pusi pupu. Lasi, labang su insurance kenang sot apu thak, tan pon ik thak.
0: La bank mote kalang lo non lo bank ke insurance bank ke bank long le ke da mote account ing pu kang pu chot same insurance ting than pe ti ti do la si insurance bank ke PSB public sector bank an bank ke main bank ke son thom do la bank ke bank pen insurance la pu gali la bank ke central government pen scheme la si Sontom ke la puhen lo insurance bank bang son ni bang rumpet pen son thom lo pension scheme pen pen la si son ni insurance bank ke la puhen lo Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana PM JJBY puta pupu la bang ke life insurance la bang ke ningkan isilong pen 436 rupees chingthanji la si la insurance a terms do bom angbong jong si customer jong si pini pina pen cewai ju le polote la bangke customer bang lak ni la hai he bangke guaranteed scheme long wek ji long wek ji la bangke bank pen le lepu pu scheme ali la central government scheme la si na pula ben pen so wai wai pen na ne cewai ju polote customer bangke lak ni apa esa ke nomini bangke lakni apa isa bangke longpo nomini bang angke isi insurance bangke Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana po PMSBY puta po pu ti hek pen la bangke accidental insurance la bangke ningkan isi long pen inkoi ching tan ji ningkan isi long pen inkoi ching tan po la bangke accidental insurance mane customer jong si accident pen aprandam ji polote nomini bank ke lakni ba ke longpu angko accident pen jong si amunit bank ke dolang same kam hai bank ke sai hai bank choklem un elu porte la bank ke customer wek bank si lak isi longpu angke isi bank ke insurance bank la soni lo isi bank ke pension scheme atul pension yojana thì hết bằng APY là bằng cái Aceh lo John Wang sẽ chính thân gì Aceh lo John Wang cái chính thân là bằng cái hay là so pension càng phụ hụt cupan sẽ arta mà hay là so tăng pension aiman bằng cái là tum thik gì hay là so càng phụ hụt jong sẽ arta đồ hơi lo bớt để Aceh lo John Wang kipi năng gì tăng cả ta ông chết gì hala kang pu dong si arpa bang kom hek lang jum hek lang polote kaching tham atang ka bang e kom hek ji la bang ga cheklo jon wang anke mo la ningkan troke pleng lu polote la so pot bang ke ching than the dat po la customer bang si a cheklo jon wang pension a isap bang ke long wear po la ta guarantee scheme lo la ta mo apor ke cholote la ta a cheklo jon wang long hek polote anke Lada bangke EPY pulang bangke lapu sondo ho pension bangke suri sido suri hini do suri gatham do suri pho do. Lasi customer tum mo pension apor hot kupan ayman si alang tum kenang jima la soteng mesi la atangka kang than mang lapan si kupan si insurance ke a pension ke ong jima lapan pensi la kang than mang tapa ong po. Lapu sondo jar la ja.
1: Tangte hala account holder bang la bang su insurance achik lo jon bang ba aning kan bang kitune apot kopini a jone ben chitu dun thekte de lo pulo tangte hala bang su insurance kopi che manik po than bonik tha
0: insurance bang soni pulo pam pen nelipu bom lo la soni bang ke la ke ningkan si si phan anchot la ningkan si pen angko continue un ilu mate thap un ilu bolte la bang ke close check da chok ning hang atame close check পোলতে লাবাংকে ইনসুরেন্স